ang pay kayaw arnin tarakay charing cross pero kuhan yung munas katuray niya niya'y ang kipi inis patak na Senyor Ninsis Keso Kristo pinis pa iglesyang kunaka winye ikaw sa inyo pay pagpusa kapunampak may pichos tia sunchis eterno cheyman pusanampak munas katuray niya niya'y sitak chos komportamentunchis mana aling kang kachay ka o kares kachuka sunchis. Cuidado monas katuray niya niya ikuna. Cuida kunanchis esposupas esposapas yachanchis me Dios pasimintaka. Efesios kelkape irema wasunchis 5:21 ari karutan irema kushan kay Dios pasimi monas katuray ikuna niya niya ikuna. Hinachan hakuchis riki. Ajá. Ay hermano ikuna niya win pasakta. Mana alinta cho rikurapong hinaka Dios pa kuaskan niya o inchis pas yay ninchis pas Dios pa kontrolas ka monas katuray niya niya ak na ya hinaka ripu niya nispang nimu siyang riki Efesios kelkata hakuchis monas katuray ko na niya niya ko na kawai kusunchis anicho mas karo kusunchis Efesios kelkata. Aha, may pirima siyang. 5. 5 ta kaway ko sung hinas pa 25. May pin 25 kakasyan chay ta rikurusun chis. Alichu. 25 chay hinata niska monas katuralay ko na nyanyalay ko na kosa ko na esposay kichista muna kuchis. Imay ng Kristo pa sa iglesyata monakuspa pairay ko wanyur kang hinata nispa monas katuray niya nyanyay ning chaitang pay karuar kang iglesyata unupi may lispa Diyos pa siminwang chuyan chas nampak ancha sumag iglesyata pay kikingman kailay kachikunam kailay kachinampa mana kiliyukta mana sipuyukta mana imag tupay kuskanta aswampas chuyata mana huchachanata ima chay hinatang kosakunapas esposangkutaka munakunanku kikinkuk kuirpunkuta hina esposanta munakuhka pay kikintang munakun manang pipas pay kikimpa kuirpuntaka haykakpas chiknikun manchu aswampas mikuchispangmi alinta uywan imainan Kristupas iglesiapak ruang hinata. No kanchiska Kristu kuerpumi kanchis chay kuerpo miembrun kuna ima. Chay raiku Dios pasimen kelkaka ning runaka taitantapas mamantapas sakipunka warmingman hukla chay kakapunka eskay ninkuta huk kuerpo yanya kapunkaku nispa. Monaska uyarekniku manantukuy kunchisyo Dios ninchispa sumak simime chay hinata nisyang pakarin tutamantan kao pasunchis monaska turaykuna nyanyaykuna. Asis ke monaska uyarekniku esposukuna turaykuna munakunkichis esposata chayka mana wakachinakichis pakcho manan huk kuerpochu kankichis aswampas ishkay nikichis mantan Dios ninchispa hukla chaykuska ahnan kausay ninchis Dios pakamachiskan mana saykakpas riki munaska turaykuna kikin kuirpunta chiknikun manchu chakikita asoylawan kallaruku akchu manan riki haykakpas kuidanki igual manera kuidana kasha esposa gracias Señor Dios ninchisman munaska uyarekniku kay suma khilkakunata kawaykuspa munaska turayñañay kawai kunchis hinaka pakarin tutamantanya hasta wara kawapasunchis bendisyonis manaska uyarekniku.

kunapah pas nyanyi turai. Yanchitang nyanyi turai kai prima paiwanchis kai piyachachi wasanchis. No kanchis ka imainang kausananchis kashanka ultimo punchay kunapah tukukoy puchukay punchay kunapah imainang kausaininchis kashanang runah. Anchimantang nyanyi turai rimapaiwasanchis chay minishang.

Kalaringin manta, sa tukukuin yung kama, Señor. Manag sa palaya ka, papa, ti mancho, aswampas, yan na pa yung ikita, papa, manyagkuy, ki papa, kanya po na yan na pahikway, Señor, nilay. Gracias, papa, ki Radio Pidata, Señor, churay kuwarka in kiko, ay kikita.

puniti familia ujumanta yacha kamusianchis yepeñeñeitoray gracias nispaya dios ninchisman kay piña kay suma jalapanzata uyarikusunchis.

pa palabra penis kan confie wa it's no ka penis pa ni kwan che ka manya penis is pe confie is kusun chi tu sin chi sa wa ha kusun chi pa ila wan puni hinanya un kulkuna ha mu timpas hinanya tak ni kwan chi hof kel kapipas hof capítulo 2 versículo 10

0: 11 y 2.
1: Buenos días, Dios payactan y meinayan turayay ñañayay kay unchay pikapshawanjiku. Papanchispa mis ekoyana sutimping napay kamikiku kay sumak unchaypi. Gracias Dios ninchis mankachon hinaka Dios liyan suapunia sapang kahupas. Kunang ratuka papanchis mangya manyarukusunchis papanchis manta kay sumak muna kuininta. Gracias kachon papanchis mang. Tukuyatinyok monaku kuyana Dios niku. Gracias kachung kay ratong kang mangkayay kamuiku imang kahlya kay piwaway kikuna mananchanin chukayko Señor. Chaywampas kang kanyo kayku angkas kay kimantang. Gracias ni muikiko Dios Padre bendito. Gracias Señor ni kamikikong warawarang kanghil kunak yopay chanan Dios teximoyon timpa dueñon kanka kenki chereiko Señor kaika makausay niyo towa kay chamoen kiko aplika moen kiko haik anjus kay radio vida wairawas uyari mohuaway kikunatapas Dios Padre.

Santo, gracias Señor, kay kunamantan. Gracias ni kami kiku, chemi ruga kui kiku, kay uras programa. Ruay ni kopi yana pa ikuay kukunang kalerini mantas, tatukukuy ni kamapas, nyo kay kuantari kui nispaba ni kui kiku. Gracias Dios ni yay. Kampo ni yana pa ikuay kusini kikunata kawai kui, tatukuy ima ima naruas kay kutapas. Uyari kawai kikunapak soksamin ki ikachung kalipachi yana pa ipapa. Nispambali ko kiko, tukuy ati niyo muna kukulana, Jesus Kolek Sutimpi, amin Señor. Gracias kachung munas kay Kristo piniyak masilay, papanchisman, kunang kanyata kay pinya tariruksyay ko, nyanyakikuna per las mujeres, eh? Mujeres las mujeres, ministerio con mujeres, niya kay pinya karsyay ko. Papanchispa muna kuy nilangwangka imenalya munas kay toralay nyanyalay munaitan kay punchay karupairamus yang sumaktang rupairamus yang cielo pas alto takawarin chay sumaktang anchari kusyang riki hina kagracias kachon Dios ninchis manchay kunamang tapas may hina papanchispa sumakta kay kamapas kausay takuspa wakay chamuanchis sumak

kayay ko sun saik ang gay radio waira wasi uyari mokturay kun ganyay kun amak hipata kakawaling kichis chusiyan brinyo pahlaman po ni puri sun chis imanya ikanya kawasay linchis mang hamung kachi ay pas pa imang tawaharikus pa nyo kanchis kapuri kusun sumunas kay Kristo pinyak mas yay.